0: pun popo salam. Mergo pun popo goro iya wong goro ya ayah kue goro kineng gor maring lo. Mulangan jasok goro jasok lomboni aro sapa bae wong suka sana di goro di apuji di lomboni ya dati ngayah kue. Mau popo dewek sing ngendika jere sapa gawe nganggo sapa nandur kudu. Ya gue tandurane mau si goro ayah kue. Gue awis nandunya bayis ayah kue bopo. Lah bopo nang akhirati kaya apa?
1: Aduh ger, anakku suka sono ger. Pun bopo lu